Olo si tato fasisilanga ya mo tuwa fo ya onga fanago. Ole a fafifia se au malanga mai fiti le Fijian Flying Circus. Ye pula au fai me mangeka. Ke ya wali u ele fange le si ya pesiva mai le si dungo liyonga. Te manatu. Ya o le li fai me maneta vo ilele nga ese mai sambo le li o Bruno. Ole o ifiki nga fafifianga. Ole ana ole asa sanei ole a fafifia ele au a faibe bangeka le nei ole flying a Fijian Flying Circus I totonu o Brisbane ele asa fa o kitopa monisi famtalanga siasi le Brisbane Festival .com.au ya mohala jo taiwo le tickets ya mo fafifina foi oe Oi mana tuale au kafiki fo le au fe mange ka singa yo ku le fitu li ma fitu valu. Ale no fa fi fina fi lo mo se mo le pi pak. Oh. Ka le fiki le si singa wa ku wa ku lu ngol ka au le kenge le pi ko I lu ngaso a ka lu lu lu ngol wo. Ai le ho ale we le si linga. Ko ulu ma mai la. Oh. Ole mele. Ye ole utile se ke se wa fai paka. O nga wa makwa masa sau wa kakafiki o isi. Ia, o le vangal na wa pia mo e sau lewa na le tui ata. Ia, alu asi asi le fui vanga. Ia, o nai vanga na, o le containers, o le community announcements na, o le samai la lord tato li tio. Ia, kaurunga la, pe afai le isau fabwe moe. Waleva nga ele koe fai seu fa malestina fo pelo koe furu o se vai siva o re ngalo siva siva siva o le siva le teine tuai a St. Mary's o le vsega ta siva valuiva ua fai ngoina o le Island Island Night o le afai e dara I le lusu tolu Station Avenue I le asu tonai nei asu tolu Oktopa Tala fitua leono, tapini e sulua, o le ulfale lusu lima tala, o le faili, o le Mount Via Band, le sunga ya Brad Brown, Toffy Collins, ya masunga ya Chris Pomale, malo sheki. E o la mawefo tato papakiu, I le Fierce Island Barbecue, I se tautango fie mo oe. A maila wala oe vai tamafa, mana ya ilau siva, Mawar fai longo tangata e pole ungale I e pitosili ona I ila lala ei. Ia po la ua fo I best dresses. Ia ile na po. Mantua. Vai oi e loko fwe koe kaurau kenge vo e sen meu sa du fwa iasola. Va ai le lima a vai a kola e fai le mama. O koe kalango iai angal say hello iai. Ia koe fa vela vek fwe o la ua. Leva nga ngalo oi la no mafaufa. Kako viro ai inga. Iyo e. Kako siwa mala mala ma inga. Ea o na I whaaringa na pe o na maua mai. A usi mai ala u whaafunga nga. Ia o le u whatatari mai tātou porklama o le wa o tala. Mo o eso te folia. Ia mali tātou sponsor. Numeratasi le JD Financials mo o e samu.

Yo, le sifour Mali, le singer ya Felice Michael et Malana Pesselena sa numerta sifour et ta fauma en le lalolangi à Michel Pacifica. Wo o lava I tine tahine tonga o fiti e ilua uma upo le peselene. Lalo tonga tahiti. Yeize vaenga atono a ilua umana e mata mata I pe tele I tau I foe. Yeize tasioli alapi mai Palestina. Ia na siasi I le tatu atunu o I le masina I le imamau atunei masalo yunipo I yulai. Akuso. Ole lile ne. Ia na fia au sitalia. Mole malanga fu ilele le Qantas e poli Virgin Australia I Samoa. Uma na fai booking a mea uma ole hotel ma le rento. Ai matautia aluaku alkanga kaili a before the rento e piki etu I le malava lele. Aloko asika mapu el pasi yalwa ilo inase meo le taulanga po o sale ufi po tafusi. Aloko atu fifir tangata. Ai fate ia ile karento. E kau kau wale fua isala elu totono le ofisio le a ingale unga karento. Male fa uponga we stand for Israel. Ua kumu ka Amerika. O toi whinau e toi suilo na mawhawhau. O le a le whaonga ina tautu al vento lea. O na ele moni. Ele tatonu na ia iasa mua. E lango lango ina Israelu. E pei un tato vai ele fono al tele malo a fuatasi de solo le na oifafu. I don't know for ya now, Samo Tonga Mafiti, Tama Yatumotu, Lango Lango Inna, San Ranga, Lali Palemia, or Israel. Alanita Lali Palemia, and then how we say, Masu to eating what you say, Tawinoling. Le Palemia, Israel, in Walem Fayon Faison, San Ranga, or not a piece of issue to know. Now, if I phone Fapia, my little Tamalo, Isi Wanga, ya. I miss it pristine on the phone ali malo tapuling or malo uma. Eva vela u la tala le la fayet. Ayela mangisi tangata pala aye elected tantoria Israel. Oh, yes. Oh, I like to avoid the tala tangata le na halusambo. Surely, what uma ko kongi uma me uma aina. To a mailan tu pe ke lu fasi a nya len le no not ka ren tonga wa kwa I lu ka po kwa fasi fa le ko ko ku sa le wa wa ku I to tonu sa mo fai fa tonu ta tu tonga ta e le ta tonu me le lo fai lo na ya ta ta ai la ki an fa pe sa ka ren to ma kwa lu ka fa ko ko o sa sanga wa wa la I ko ko o ma le fu e ma le fu o I sa la lu ma ka sa sa ko ko Ya yeah, we follow my fue fama I ko fa ke ie. Ole mel na ho ke ie. Al wa tu jamo ta fa wai. Al wa ko ke gia la inga un alimento pe fa fe. Un tanto nur fu o Israel. So le caro fa ko asko inga un alcamento. I al kwa ku ya o he ola se un manacho. E ta ta ya jamo pa vai la ru mi si de si ku pe ke lo e sa wa le yotama. Tu alu de si carento. For my ah, wa ma fa yo na ma na wa ina wa sa wi fa fo wa is ta to she tu no e se fo I la to fa long for my fo ka ko ma nga va le sa wa fo wa wa I fo I ring ya ya fo wa I ka I have my na tele sa na tu pen to fa sili I no mo la nga ven to ina sa le final to su ta la le aso o ka ma ka ki aso I put a good passer by him, la valle, alway. I have a caco. Ya, oima. Sorry. Cacaco went to Fafa Pocaco, caco, I. Quamusua, quit, put a passi perco, kicking, passes like papa. Fire to wait. I, Olamelan, Kawarung, Island, Ale, Kalokamale, Osama.
wa so o mame umana luai me uma mataanga ali pata o sawai alu i ai rea lua kuka foi 5-star hotel e rea alu le i fai hotel foi e fio fio i o pareski nga lea e moi fale o kai fasuka la e mo wailanga ai fua e rea alu fai mai ke ofo le manai o Samoa e mai tangata o la tutu ia e rei se kutole le maadia i o kaka ae kulo marka avale kamalo pei o lutu anu se tulau ale o lukwangu o kua mua faka wai fangu shea ma mea fo inatai inatai vo ya mtafanga ku waka wale kamalo kolosi do le siku lakuloro ke loke mo meo o fangu shea aiela le mea nga o le loli kama papa e fo ika jove kuma mea fo iyo ape ape sole fa kolosi kama what you call this paro ai fo mari kalar ke nga nga fa kausia inga this is what you call sea urchin. This is a sea urchin. Alu e lole lusho li makala al paleski ngale I an. Sao fia fia fa mai aptele tu ua Samoa. Watu aina ua ori fale ila ulana fale. E ai ai le mea la le o le sea urchin. So le, fa mole mole tatu ia fa tau mene e ese al kui kui. E ese le loli, e ese le funga funga. O le si eche, o le kui kui. O le si kiu kambaya, peya, o le funga funga. Ia mai si kaunga, angawa mawa umailunga o telefoni. Ua fiu si kama e lamu le mea. Ke wa alogu ako, olenga paso, lo le mea ua fiu e lamu. Fue mei malkala kama. This is like eating a rapa. Se maki e fo iyo. Ia ae ole tautona. Ia e ai lava la tu atu tutono tatu atunu. Ia ua pina ufai atu kalo falavo umanta pena umanta vale le lile nei. Ai nga makua ai kalavo le official carento i Samoa. Ina wava ae le fua isala elu. Ia manisi vae nga vapena. Mantua e ese isala elu le timine. O isala elu le santuspaya. Yo lo ngai ki loa. Nga saka milo milo me fai e su mara wari nga. Temine o tangata isala e lula temine. Yo tangata mai ima o tangata folau mai kuliki, Italia, Falani, America, Britania. O te mantua tina hule sa palmia ya isala e lua o kuren mia. Passport Palestina ae Palemia ilia tunu isala edu. Ta Iron Lady. Faitau iai, lena. Ia la taurunga tu. Te loona le wautu tutemi. So wai aku I li toi faitau ino palo te li lua. So talua ia le malo kuntelani. Fai mai ana fapea o le ua fait fai unga. Faitau nga muri muri le paloka. E Palemia sa o a ia Pauline Hanson. Le One Nation. Kwa ma mao le sidol One Nation e toi feita wino paroka le ma le tumalo ia po Queenslandi. O le la e sidi fo I ia le One Nation si le New South Wales. Ai makaulia e keke lea kusiku a Australia le le yoi e feita wina. Ai zau di tilo tui ia a boa finisi vaingol tatu tutua.

Ole fitawin le palo tele am telefone ne vayas i to tolu la vo kunsela ne to sfulu no pasene. Le pelu sul lima o le coalition se fuluiva o le greens se fululua ia manisipati e valu. Ole avano e ono to e pale miai Albanese i to tolu Australia. Ea now the Lewis for River Pasini. Dissatisfied, yeah, Porto Tello La Tuelle or Lango Lango in Albanese, Eo no se furfitu Pasini. Ya Malatuelle Fitawina, and now the Fa Pasini. Ele Umayo Palota Fitawina, Palota Tumalo Quinsalani, yeah. Limas fulu pasene se avanoa e ono palimia I Hansen e pole mal One Nations tamata e Pauline Hansen limas fulu tu se lua ngofua ngai sidi e tue te mua I a Albanese na ole fasu valu o avanoa e tatau on mowai pia le avanoa First choice for Prime Minister ia olo tatia mai pia Albanese e tol su fitu pasene o la li o teila ile lu su fitu pasene ma Pauline Hansen e tol su fuono pasene o la di tulunga le na kako kalsia ia pofea e falala ile niu ona e tele lava ni isi vaenga o le a famanuia e fo Australia pe atu mali One Nations a tele fo ni isi vaenga tatou te toi polongai Isi temi muli muli mai paule vanga ole a fifie nisi a Pauline Hansen ole a avesia nisi la funga pe on sil fio tauta o soifuanga o ye nei a mesi la funga o tapaa o ava malosi le nawa tirlen fapia mai ya la atrata tipi u mai lalo a mesi tau soifuanga funga tau mafa me ai a tau mafutanga vanga fapia na ole a katipi ia nisi taxi po nisi la funga Ai ole tulanga le na pe ona tato toi fata tali pe ai ole sau ki kilo kui ia ole nga ole lipa ia ile pe si fieli uman tu feita wa to isi tu malo Australia pe fitu ia lo tati pe se no femenisi ile lo lava pe tu malo le lipa ile limas fultolu Tesi Malilima. Ile One Nation e fasu maleono Tesi Malilima. Ia kako kawhika kalo. Paule mea. Ia fai palo kakaka ile mea e fia fia iai. Ewa ke alu I ka inga. O te mantua I lole tala le Preston e foile lea. Amerika le li o Harry Truman. Ile luka luka I pe o fainga malo I talongo a le polkiki seo se tafa laulang. Fai mai le lile na Harry Truman le sa o mia le atomic bomb fuling pa u nga Hiroshima. Mai le lile na Harry Truman le sa o mia le atomic bomb fuling pa u nga Hiroshima ma tudu fui o Japani.